0: tukmali korang kri binimai bo tamuno mani kaisa kemajak kri chor chor tumahai rutugo watui wana naimahai makangkai bepak rumno paisugui naibikha biniru tumani mani malia kibu sawimanya botam rutu ulo bufang tola khoroksa buri sukno nuhurka khanai khunui kri kha buri sukni tukmali a buri sukna ayang bakak thangka a buri suk binimai bo tamujani sawimani tongo tukmali srapsa Aburisuna gana tangi, Sirinke basawi tongika. Aburisu atom sio atom siangi, Kobohara ingi tanka. Dukmarini mokol mukti, top top hawk laika. Aburisukni kan money riganai, Bisignini sukan kan money. Abuno abokan zako. Suzagia, Hasingsa, Haduli nangzak. Dukmali aburisuni gana tangi, Yakung deb sakaromi kulumika. Burisuk sabohne, deb saka yakung noro. Dukmali aburisuno nana. O nana hanai kebagai kapka, nana neng oro bahai ke sok fai ke hanai. Neng bahai ano kisapana saya, neng ano bahai kisapana sawi kabu ya hanai kapka. Omota nini busharong ni tomong, omota nini busharong ni hamzakmo. Nana, angno nini nusuk tukmali, beri cego osanang, osanang, neng sok fai ke, kaptuti motom suo, kabo muni okai iko, opuna ani sok hanai punogo, bini bodol, bura beri cegrokno. Arni beri ceg buratai, Meruknai bebak no kap baikya. Duk mali ne bayab ro jodano kuwa wak ngay mokonai mukti bhaizak baikya. Chababa kung tui shurubi khorang patui pati khe kap nai. Chababa sana ham liya. Sarapsani bishingo no aru ni nabar tui bar salajagi toksa masani bo khorang kari hai ngay. Kamiyo khoroksa sik thima hai kiri shoro shoro ngay thangka. Duk mali silik sawi kap maang kap maang bataap sa lengi kalai thangka. Ulo si sawi gerang kurang maanai khita lai mani khorang khanawi. Basama ba nogo sok paisa buma bai bupha walai laisa dukmali mukhang kosom kai siring siring asugoi wansugo bosei bai sajakmani ko janang ang thangya ang orno tongnai hani samani ang oro tongkhaina ani bosarok sajago ang oro tongina thige ani bosar hamjago bosei bai akok sajakmani moklo tabu bokka phawi tong dukmali ni buma songni walai ma khanawi taiba mukti phairi phairi taiba mukti kalai jago dukmali
1: Asyik tu rakan apa kya? Baik tengah sejak kotham abusa samani, saya kenal kah Yavindra Debarma, tahu kan apa ya ne? Koglop samani, saya kenal orang Ratindra Debarma,
2: ani koglop ni bumbung, ya baik toling. Pia botobo toling choprobo, moduno nangani bagui, piring pore ke ma visavakya, baksano kefka, baksano suka, haikeno, baksama tijavakya, toling no joli piari frigo, tongo song bororo keva, zigzag bakya, panganang toling choprov kana, moduman nangui kakasang kana, bolong birsawe toling berengui, rani bupuru piano ringui, taosha moduno, Senam pino, bini nasing ma asik dah hamya, bini wancung ma asik dah caya. Bunyi caban ta sepili cawui, tongtai botom no bongo sosari, tebose nasyumui tongko. Mas hamang ni ke pia berenggui, rani no da naituk laina. Tumo kurogo, tumo sariwo, modose kaslawi maya. Sabuni seraimung borok cakana, pungai ni simi moduru tugui, Sarik jora tui leleya kari, sabuni bagai asukba, moduno senam kana, jana jora ke borong macaya, kaitur simale haino ongkana. Kami caksa lai, cuki laya hai, borong bo haino ongna, yongsa hampano tancake tongo, rani tudul ka hengke, lunga vesoro mandarai kerai, samati bupang fangsa, bupang no guri we jirai kubuljak, Rani nok tangma thaile, pisapi nikhe pia berengai, rani nok kuthum payo. Asuk baluk jak rani bai malai, pia rok hamzak mani, harung se gurumui tongka. Bongni pungmani bongmong khorang ba, toling chopramano muito manjagai, baksa joli na, baksa kap khana, baksa ba sirai khana. Joto piano thanchake ringai, rani kokshap kha salcha, Bini kokshama omo unkhana, moduno sanai sengke,